anong ting sang la xiu qing ti ci qi cao qi wei. Ji qing na, ting qian zhi yu de gong rang ge, chao ge nga jia jie tuo de dong zi ba dong. Nang yao su ba le, anong ting sang jia qian ling ding tie la xiu qing zuo sai. Chao la dao ji ma jie ngian jie nian de le, zhe ge la tuo wo za dong ge rai ding na, jian jie de dong, jian jie ding xie wei zhi qia jie tuo de dong zi mei, wen jiong xia qing la ne ba qi de mei. Ko bie jian du bie, gang qi rai tang na, min zhe ka xie dong. Yona gatsa gartsi jia xuxia la xuxin zuo ziba ma zi. Chao jo qiang zi cijir jia gartsi jiong jie tuor dong zai. Cu yin xian ni sama su ji. Chao nong ge cijir dong lao bara da nga nam ting sang jie tuor song a le. Dong chao dong chao jiang du de jir ni dao ji la ba qi zuo a dong. Gong ge la dao ji jiang yun zhe le. Chao cil tui wei ngan dao mong bo ye ba dian na. Chao cil tui wei ni dao song yona ngan gong za tong la. Nang yao qie zhao ba, di ka ra chua zi le de nying zi san ji zi ma to ba le. Dong chua nong ge, nga nang ting sam jia ga zi to zhao ba le. Da ji nyun zhi zhe jia nang zhong ga ra xiu jing te ba re. Di da wo nye zi la tu du. Nyan sang la jia zi jia qi ting ji yong jia ra da ji zi gu. Ga di da ji zi bi nyun zhi ni ga ji chang yan ce, chua zi le ma ra bo bi su chu zi gu la. Di le yin, duo dong de du qi jie zhu la zang gu ji. Tu zhao ba le, dong chao zhigar dong. Gen zhang jia nga jia su jia nu zi jie ma dong. Dong chao ge chima ra jia jie ma ra song a le, chao ge ga zi jian tuan zhuwa re.

lonji zeje na dong luche chucha de jentron dola to yen rambo sama mazu na cho nong ge nao chucha jemar tong se bi ndo do chu mi to chi jan jun de la xuqing zo wa re za tong ke rangu nu ba xuqing zo wa rangu nu be nan dong la qin ci jia guo dong zhong ning gu zhe zhen ning jia chen dao wo gong xie ming jia ji le jie pie le jia ge zhe rai su jia xuqing ren du la jardong da dodong da thala dogu dewa jitsin na zaja nong da geze rai ja chucha khashin duba le jepel geze chila xuxir xuxin zwa re mingara xiongjo le xiba dar na luso minze khashin xe dingze thala daji zigo jini ja chanta de ngansala da jitur dong zaybe daji zida ma song ngan ja zangkwar jega nong luso minze de da dingchang jugu za tang ge luxira daji la yong xuxin zwa zatong ki thajin tachi la nepa zo wale yin yong xiong cha tachi cha njunje la yong nepa zo sai pierna nga cha ndu chi to ye kam che te khana su thang na jian nong ga nga cha je thor tong sai la cho je pie shen su mong bo ti na jian nong ga gen dam cha nga cha tong jian nong ga chi mar ja la to par nepa zo sai ga de cha cha tu chan du pie se re tin che xiong ra tachi chi par la yong nepa zo sai

Singa number 2. Tata cheche sing yema na kangke long ching che detong lang ten hi pa le chen ri. Xiang la ma tai ni detong xi za ko le serai chi ko rhe ji ye. Ngo che su na ru chai chan ni la pin ba. Xi la ja khup che chen rai pi nye nga che ta xe le xi ba tar na. Ngo che su ba che tar mo na ru chai chan ni phu chi te tar nye wa ma zi. Ngo che sa jir ga we gin ba na la ru chai chan ni phu chi te ngo che sa jir ma ga wa ma le ye cha wa chai chang ri ser. Tera ting, ma nam jia rom nying jia dia tong ka chi ta ngo chi mongpo su na zong. Lu jong che ji, sudu ngon la su na zong. Lu chala jong dara la gawa te, tian zong xe ri me. Chi le ga na, lu tau si te tong chi ngi. Ngi che chi du, ngo chi mongpo yiwa tong nyam ta. Lu ting ka dia jia mongpo, ngo chi tong du ne chir pai se. Te we, nong jian lu chala jong dara che ji, sudu ngon la su na, lu tau la su ta. Chong tam ji, ro ma zhe kwa ta na zong. Chong tang ni ra zwa jia de jupa jupa su jie na. Runye la nipa ma zi, tatang lu ting jia jia tong ge na su cho jia mongpo cer tian ro we. Chong tang ni jia bu ji se zho ma zhe kwa tang na cho jia tia da ka su zi to. Ga di jia bu gao se ka ra su na ping. Ga di jia bu gao se tian gu bie chi de ma nam jia zi to mongpo guo yin ye me. Ming ra chi ping bo zi to xie na. Nyang ya mi bu gao se zhang nong xie luang de yin. Di yung guwa ma chen na, ga di jabu gao se jie wu ta gara xie zao na pintu nyang yi yin. Bu chung tang na nyi ning gu tau, bu chung tang na ngon dong jie ya la tong a di, ting go chung mi xi ba jia xi ji ma gu ba xie ri la. Yuan yung bu chung la da dong pintu yin xie ye ba na nyi ning gu tau ji ba di ye. Xun ju le ra zhe zang wang dar na, ga di nyan re bu chung puwa gong re tang na nyi ning jia wang ngin gu ji tau la. Di wong tong chi la chen zan nianbo chi gu di, nian re chung por ni sang yon na di le ga na ngen gu ge nupa tian ma to. Cha le me kwa tang na chua xi jie ma ra tong to. Cha le me kwa tong jir ga wa di gang xi li po xe yin ba ma zi. Chua xi towa ni ba yon, yon na chung chi la chua xi towa ni ye bi ma nam chi jim ra cha le me kwa tang na chua xi ma ra ju to. Gu ba su na chung ni ngen gu zi to la, mi ba jang zi mde we ta ngen ba di na chang ning jiang yuan nga dian yin bie, nyer de gu ba su na chang ning gu tou. De wo ji qing ne, gu ben nong de ni dong gu bie zhu jia pin shang zu bo ye bie, mo wo lu dou ji tou.

Singa namba, tada cheche sing yinba na, kongke long ching che, dia tong lam ting shiba le ching ri. Xiang la ma tai ni, nyakara gongba zhwa na, su mi tangwa le jiong la shiba de xie jie. Nyakara gongba zhwa na, su mi tangwa le jiong la shi shi gubi jitsin che yin xie na. Ma wo gongbe, lu shubo jitsin di ye ba ma zi, lu yong kar de, nipo chi yin ye. Citi che ba tar na, ma che che gongba gandru che ba chi na, halang mi tong che jia suwa yin de, Sao kwa la kwa nyi tong chika song chi tong ra chang re. Gongbe, mulu ngijie chiba zawa nong da ngin jimo kariye be, gongbe dea tong sengjo chiba na, zawa tong, lo yung, chone jie la gugal hajun che we, nyakara gongba zwa na, so jing jia gangxi xe yinba ma zi, gongbe sa gong tong jie be, nire ngengu jung zi taba tong, chetan jie gongba zwa na, so ming jia zi nu yung ten ye. Ge chie du, zha chie ne, dan chie jing jia, ching kor chi gongba zhu na ong zhe nima la gandhi taba tong ong zha rong jing tong sa tian nong ma ma la su jiong nyang da chi taba di ma zi chua jing kor jie la gandhi ziba nuba tian tau chi zhe tong yong bo mong bo nian zhe chi taba la du dar da niro ong chen jian tau de nian zhe sa zi la gandhi zhe de nga do xie taba tong nye jibo yong taba yin zheng jia nuba ong tong di ziba pinu gong mu ding tau Zhang yung su rei jia ong zha mawa da na, gongba ding dian an nye zha la du jie jia su mei chung ma ye de, gongba nye jia dain da dang bie su mei zhe jie re du ye ba. Dia da na, lu yung jia su mei jie nye jie san ye. Jain da gongba zhwa tong, gongba genye jia na, nye ka xie tong, lu yung jia nye rei mong bo xie nian gu tong, su chu zi to. Biar na, gongba zhong an nye tong, chang ba su jia nye pu la wi ji xin jie yan xie na, dian na mo wo gongba tong, Ninka nyeja barda bata jang ranwe. Chuan denzi ja nuba xin na, gongba tsuba ja trechi jo mawa yen. Di mazi gongba tong, alo nong jo bada, onza mala gandewa tongba yebe, gongba ra zhuwa puji, dutuo rong yin ja, alo nong jo tong, chaza chamo rai kamne, chajin jie nyang tong. Zaba ngeje jedal ta songne, luka, ndara na tong jewar bebe, nido tsar nyamba mazi, jebe zamne, Malu la ni longan ye.

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Sinkelenje Kongkamsa. Tere ne peda sunpi tsi nyeshu yata, jeda nga pi tsi chukje, riza dawari.
3: Tini lin tsi nan shuju nan duen tso wana, san chu shi gu chi ji, pe shue lang ju ji pun ju saba shi bi nu, di rin don shue jia hu don tuen shi sa, xinjiang yu gur rang xiong jung, yu din zung, po cho zung cu ngu ju shuju dang.
2: Rang jo je tsenpa ka gi yang tak bui sidung li ji dawa ten zou tang, Lakhtar sen lop jong lop sui chum zhe te lalin ngu sun juwa si pikor.
3: Chuyang ke Xiekhang kuyo sun xiong daikir cu chung zhubi, rang jong la mang cu chi yinbo xiu jir chi tian duen ni cu zhu chui si pikor.
2: Zhongko mama ngokan, bu jong yin la ngokan ki duen nye sa tab ka nye xiu tong ni, yong yong jing u chi cun nye rin koyo lai su tang kor.
3: Nian to ni za zhu lu, ke chi bi, Peji Zhang Zin Lu Su Gong Per Su Qin Zhu Yi Guo Su Yin, Xiang Lin Qin Jie Nang Duan Xi Cha Nan Xin Shu. San Zhu Xi Gu Qi Ji, Bei Xue Lang Ju Ji, Wen Zhu Sa Ba.
2: Cu Bu Sam Ju, Nub Zang Tan Sam La, Deng Gu Nub Ji Bi, Bei Ju Ji Lam Tai Gu Pa Xi Si Zhe Gu Yin Ka Yu. Ndegan Cha Ram Ji Gu Xi Su Long Gong La Zhang Ji Wa Xi Yu Bi, Tene, mren chotap kawi, nehi yae. Longo denchi tuyendro gong pawi jiaxio jiege, sikyo tene mazi paralambi di to juipi. Jiaxio te shanglam juite ngaris juipi zhungo sarpi, mamang makpong tangpo tachio yu. Khonchu ceso la tene, jiaxio tenso sepata, ngocho la tene ganchi tuyendro sete, tongsom kiji juipi, pungchu ngomsa tu yu. Bu hivi jingro tangne, longo denchi tuyengan khonchamso, Nga chui bawi xiabji di ne gadao zhengmi nyang batang ce su tuma lu tong si bu. Bu ju jie lambe laya ju de. Naam ya subta mi bu bawi zhengche la zheng su sa ju ye. Dren sa cai tang bo de dong ju jia xiu do tong se sa. Xingjiang yu gu rang jiong jiong. Yu di zong bu chou zhong su rung zhu xiu ju ye. Xingjiang yu di zong bu chou zhong su ne. Bu ju bawi nga jia xiu do tong se sa ye. Jilu jik tau gub jia nga pju lu dawa dunpi ci so jie nye. Mao Zhongxi bu la bong chu xie jue nga zam le xia zha ju mi bi tab ju ka qin jie ga gu ye zong. Jia rei de pe rei yu go rei, so rei so mi rei duen zhi bi bao jia de sum so zhou ki. Nen dan de dou tong xie de bu ji sang tang le jing zhu tong ju tang jia kong su wing gan zhi cha du ko ne. Yang xie jia qi wi gang jiao sam tu le bong chu xie yu ba ri. Xing jiang yu go rang jiao jiong yu di zong wei dang gi lu ju san ne nam xi xiem jiao su wei so zhang zhu tou yi. Gap didu mabu wanzhen ji, dang zhuang ki tabji tuanchor gangjo tupi, nyu ye roka buju lambe zai yeb tengni sepa nga yu. Zai yeb tengni sepa jui, xingjiang yu di ni ngari la

0: ngala ngarang ke bi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi che ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: Tene mese ge chi suamne penpa ta mumar yuka chomi ten zombi dolong dang. Chi nyeni pasang gen dansar lakpa nepe tuyabzang ruk sa kata kawa poyong sobla. Toho ze kawa poyong sobju ki togwa chi sori ze tenri tenko zui dao.
1: Zhe zhe. Tena peda sompa ke si imba chi kwa lakyo nala. Chi, som, ye, ge, kyo, kyo ji, kyo ji, nye hyo, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji kwa la yin zi kwen ge. Gongli na ngani ke peda sompa ke dahin do di hyo sar ko. Xiam la derin ke zaka chi xio kwa la ngore do di hyo na.
0: Tene ta tren ki zaka chib jo hyo na. Tren na pu me ta lu dawa sumpi chi pa nye hyo ye. Chida nga pi chi chuk je. Riza dawa. Kama mion je. Jung chu chu ni. Chui chin dong. Yowa karpo. Pondao hiya da hachi sang tu. Nga ro chutu go tan shiro chutu ye pa nye la da sutan sam kail. Saan ni poyo chi nye hyo nga. Za mung mer. Jung chu sami. Naan ni poyo chi nye hyo trao. Za lakba. Jung chu me hachu. Ye ni poyo chi nye hyo doon. Za pub. Jung chu cholo. Tain di pu jo lo to hyo tsar.

0: 진짜 Te pugu ngana zo chawak nyembo shu chimbata chikmari de pame toba chik shuzi shuzi chaya ya kaan toba koyo ka toba tenzi tenzi chaya dinde yon sivirwa.
1: Zhe zhe.
0: Ani tsumdi machi aslo, tsumdi yuksha avirwa.
1: Zhe zhe.
0: Ani shugo machi aslo nyembo rizlo diyo, ani kensa chido zamba dinde machi sikmi dugo sa dinde yungu toba. Chisan chawak chungza ina zata ta nyembo sikmari, ko peti ta nyembo yin sivir nyembo yomari dile ya jingme dinde chibe kawla ya tangmukhane chimo chungye ina peti tajikdo ya chijo ya mindu. Shin bukho ya somnyi le yungu toga.
2: Zhelan, ta nama nyengkata gintu nyengka tsukka chintu ka langli jie tang tohne, sozo nyengrang ka pechoyong tohne, mambu jie sunrong nang song toji chie, ta chi tangjo la, te tang tu ne, na tsukka gacha rireka, ane direka lenche ten jozo ya na.
1: Lese, ongone jie na, mi pinzu gacha xie tang tezo yinpe nele, nga zo ngone jie na su gyun na le, pe ngone jie na yarab jie sida tezo shibuchi yorba, di yindu zamba liya, ane, ngay dhanda dhusda dhe dhamana, ngay dhine dhashi chorna dha, gukho dha, rewa dha, dha dhije dhani sabar dhik labdi ghajigwe war dhile, nene ngay dhine ngay dhusu gyu nalma ngobi nene mangu maya dhusan. Mikse ngay dhine zazhan pichu chambu siya dhe, zho chishu chishu dha samshi siya dhe dhe, labdi gudwa ngay dhine ngay dhine samshi dhe labdi. Ani samshi siya dhe, kandre siya samshi yungu dhe dhamana, ani ngay dhine dhina laya ki gukho. Gukho gharishi dhu dhe, gukho dhe zho pa labi na, mi pichu ngay dhine samshi de yungu resi duwa. Nesun zan nga zuki nam yuki gijishi de zambale da nguyo su samshi yunga ki rewa yibdegu yuna ani susu ki chornaan de zo yabuji labdu bujik da ani susu guiku de zo kase ko dengu ne palabi yina ani mi pari rupo ki nguyo su samshi jitubu yunga jik da ani mikse nga zuki susu masaji maadeji susu kari kari ji guhu du nene kak sanji rewa sebuji ba duyumbi yina ngune jine mipi zunyi gijishi de zambale duandaji takcho jide gu yori guiku ji gong tu gu gu yori di toli ya ani pendo yabuji yungu du sang du sonza jing nye nga zuki danda gijishi tuyungu labi zor jiji miri shenda ki anji ki pazu dhulin jiya gdi zu bubchon yabuji ya jikta nini ya su su ki su gyun na la maha zuji o dida dida dhava dhava rishya ya di je kanda shiro ki lobchon jie shab di zu jiblo li ya su su ki su gyun ki zawa dil maha jik su tup jie jie ani rimshi ki su su ki nam yu ki chua na la pa ngus bishu jik tanga ji jie tupi yina ani ngone dhangri ki dhulin yabuji bi na jik kimzaan tashi bo su su ki dhundayi di zu shab dhan rup tupa Ani dendrejik chaadze zomara, ani jingne suzu semkibo, ani dendrejik yurin nara, ani suzu ki metse di yin na duenda dembi chungyari, pento shibu chungyari, duzan dara sudo.
2: Laso, tujichi.
0: Pame wangcha sukumarwe, tabiigita bukure ngaya gharachashe yin samsangki samlo di kiyamindu, tasha buku ngune chasha nga ranzu nima, pame kawke lopsu di chugumindu ga, jik rang duyosa, mi sha, mi duyosa, rang duyosa, di yin jimin jik chigu udo samgi. Tine, ane jik nizu dindre lhawe kawla ya, ngunche nona nosa di rangla siyewe mudo, zogyo mewe di ngoyo ya mido. Tirin di nosu ga, kesa di nosu ga, sa ngona buku suyum chigdo ga. Chisa nga rayan jis buku chungbe na, jik odi sonan di shuk chimbo yungdo. Buku ngune chasha na nga ranzu, pama di buku kikin dhambo yin sikiru ba. Chisa nga kimza nga min zuyo sa zanyi ina ra yin jimin jik kada chidu, jik shidu, yana nga jambo kukudu. Kunir nipige bar dengyo na zin jina buku rang shingi shukin di ti yungiru ba. Chisa yin jimin jik kimza nga lengwa la ya koyu de wo dinti jik kukudu.
2: Rela, laso, tujichi. Rela, ta nga zuyo ge jik shin tuyo ge la nai to ne to dhambo ne nga zuyo ge da ji xie jio dan, da ne ge jik so so ge chong nang da pa jio jio dan, da ru la so ba ke ka sang jio la so ba, nga rang ngwe ne xie na so so lo. Pe pinto chenpo na chi xiong la, da ten ya ngay san na nga zo ya chi wa senpa pa lenje da so so ke chen chan yin nan zha, le ka tong na yin nan zha, ten zo kan drewa dik to la pichu chi ta na so so la chi man zha ba chi ke pen chi to yo sa re san, da ten ya pinto pe ya, da xin pinto ya xiu jing yin, de la nam pa tso da ten na nga
3: 北京龙城年轻李空康给龙城里中央龙城年轻西侧李空家北京里城举动下级人
4: 南摩给团结北京给南年年终学谈得了一年三星半年中央密码关于龙城里空给北京青蓝银

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu joon long ching nin ching li kong, kan ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi. Nga ji san zun yin, chi ji du tu do ngan chi lin chen nian bar ga si xiong. Xia lu mun tu ngan chi lin chen nian ru.
1: Shibi zong yi.
0: CB综艺 Kainso pervi sacha gurbudo. Nalong na chongwi maya damo. Chongo su chobi seme nyamu sola. Juanju sipi namjudang. Langkor chuju su choma yi chisadashi. De tamji cereba yi junji li shungwa yi ni yang. Ngadang cereba yi bata. Jishin ni jishin dunjur. Nga chundu ni sanzi ki lunda zhizhi cheri bai la bursin. Ninja ki chindu zhizhi cheri ki junta la ju. Inayang, gani zhizhin sin leba yi zalan la puti. Dunshu cha nuba si qin, shodong ka ngenpa temu. Nge, junbar gengen chi lochi la nandu chenburi si qin. Tsenri ba sebar du tsu nyung shi gordi, nyimar chudar si sing gama long ta zin. Tamar, nge tsenri ba sebi pongdun shurdi, zong yi ge shuosu rin yi jur. Inaya, nun tena chulu sing jo yung wei tojo jabu la, nyo chung la cha dang, si ju ju cha si di ra li ba yin. Mama, zhe cu jie ying mer ru ge ding ding xie ba xi. Mei du xing, se du xi bi na chung ge nu dang, si mu cu. Nga da bu pa nian jian la, le mu mu xie bar. Tong ta bar song du, zun ba chu yi jun xin du ding gu. De na, du re pe ji la kuo wei du xiu jie zhong kong yin.

0: Senke lenje kongkhan zang. Tarae ne pwede sunpi tsi nyekyu hiya tang jida nga pi tsi chukje riza dawa ri.
1: Tini lin tsi nan shu ju nan duan zo na san ju shi gu chi ri pwe shue lang ju ji pun ju sabba si bi nu di rin don shue jia hu don tuan xie sa. Xinjiang yugur rang xiong jung yu din zung pu chou zung cu ngu ju shu ju tang.
0: Rang jo jia tsenpa ka gi yang tak pi si dung li ji dawa ten zo tang. Lakta sen ne lop jong lop sui chumre te lali ngu sun jiwa sipi kor.
1: Choyang ke Xiekang kuyo sun xiong dakir cu chung jubi, rang jiong la mang cu ji yinbu xiu jir ji tin duen ni cur ju chui sipi kor.
0: Zhongko mama ngokan, bu jong ye la ngokan ki duen nye sa tap ka nye xiu tong ni, jong yong jing ngu zi cung nye rin koyo lai su tang kor.
1: Nian tong ni za zhu lu, ke ji bi,
0: 北京长进路所共培措迁主义国所营香兰林前进能端起差南新说三九七过七级北学郎局界温州撒巴初步三句能不上谈上了等一个女婿比北京就蓝台国把戏是这个看了些有那个人恰让结果些所浪共了长个计划些有比 Tēnē mērēn tsōtāp kāwī nē xī yāi. Lōngō dēnchī tuyān rō kōng pāwī jāxiō jē gī sēxiō tēnē māzē pār lām bī tī tō jūy bī. Jāxiō tē xiāng lām jūy tī ngā rī sī jūy bī zhōng kō sā bī mamā mā kōng tāng bō tā chō yō. Khōng chū cē sō lā tēnē jāxiō tēn sō sē pā tāng ngō chū lā tēnē ngā rī tuyān chō sē tē. Tōng sōm kī jī chū bī bōng chū ngōm sā tū yō. Bō xī bī jīng rō tāng nē lōngō dēnchī tuyān ngā kōng sāp sō. Nga chui pawi xiaab ji ti ni ka dao chengmi niang pa taan cae so thoma lu tong si pi. Pyo chu che lamba la ya chu te. Naam ya subtha me pi pawi chan che la chan so sa ju ye. Tarain sa chai taang po te dung chu jia xio do thong se sa. Xingjiang yu go rang chong jiong yu di zong po cho chong so rung chu xio ju ye. Xingjiang yu di zong po cho chong so ne pyo chu pawi nga jia xio do thong se sa ye. Jilu jik tao gup jia nga pyo lu dawa dung pi chi so che niang. Mao zhongxi bu la bongqiu xie jue nga zang le xia cha ju mi bi tab ju ka qin qie ka gu ye zong. Jia rei da pe rei yu go rei, so rei so mi rei duen ju tu bi pa wo jia da sum so zhou ki. Nen dan de dok tong xie di bu ji sang tang la jing zhu tong ju tang jia kong su wing gan cha cha du ko ne. Yang xie jia qi wi kang jiao sam to ra bongqiu xie yu pa ri. Xing jiang yu go rang jiao jiong yu di zong wei tang gi lu ju san ne nam xie xiem jiao so yi so zhang zhu to yi. Gap didu mabu wanzhen ji, dang zhuyang ki tabji tuyanchor kangjo tupi, nyu ye roka pyoju lambe zay yeb tengni separ nga yu. Zay yeb tengni sepa jo, xingjiang yudi ni nga ri la bata nye xiu yinpa xipi, yudi jo nga ri la bongju xia ju tenka se yu chi songpa ri. Zhu to ne xingjiang yugo rangjo jiong yudi zungay dang ki lu ju sanay namji xiamjo suay so zhang yinpa tang. Luomang rin kong ki yu di zong ni pyo chu pabi honga jiaxio ki sa ji lo ju jie yin hopan na yu. Tata kong ki zomre ta litu na wi pyo chu honga jiaxio ki lo ju pari xe pa papre se dap yu. Di na mo chung xe sabi satar ma, sabi keb zang zonik na wong sar yu di la so kwe ni rocha tro xe pa yu bi. Yu di mamang jie pyo chu honga jiaxio ki ngari la jing ro tong wi sabi ya la Lāsāṃ tākpū cī kō tā jāpchō sēpā ngōng yō. Chū tō yē jēlō jīk tō gōp jā ngāp chū lē dāwā chū pī cī jē nye nē, chū hā mamā ngā jīntāi jā kā wō nī jī jā jā tū tāng bō tē yē. Mō chū xī jā yōng jī mā rē kā gī mamā jī lū lī kāng chāp sēpī nā bā zā kāp, bū lā tā tōng jīng zhō sōng mē bā tāng. Jīng zhō mā bē chū hō ngā jā xō kī xīng jāng yū dī nē ngā rī lā bōng chū sē sēn bā tō lā lō wā tāng chā wā tāng. Bū lā xī wī jīng zhō tōng jū Rengmen drop tepe, puhu la jingzhu tongju jabcho semke yudi mumang thaw la charwai. Saabu kebzang, dronyek nao sar yudi laso kwe ne rocha tru xipi sabri satar ma nao yu jisong pari. Poptho chungtsor, pyochung honga jahyo ki jishyo tang tamje nyasa se yu. Xingjiang ta pyochyo che sabri ta nipi kele nalam je nzugu chungtsor tar. Saaji chaje marab ni marab par jubtu semu yae. Puhu la pungju sepi, chungko sepi mama makpong tangbui, mam nam. Yue zangpo putro chungso ne doktong se te sabam tochi mei.

yons chou pia zhiyong jie xin kan bi na jie le wong bi di mi ni xie ni ni yi na jie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni zhiyong jie xin kan si

Chobana ba demo oyin, nga zunyam to luji jang jokun nimo da dani, du tu to, bo jong lung ching nyi zhi li kong, kange lung ching jia, ti tong ri zi lin cin, ro yang ji xin kan xibi nan zun ji xiong wa garo xin da qi. Nga na lin cin zo xiong xin ki rin qin yin. Da ren ka lin cin nong zang ko ri nyang xiba do, sen ba bo ri go xibi lin cin, da rong lung ching ka bar song yang xibi nang zi lin cin ka song, da ri xiyo bi, zho bo zo ga po yong wa xiu.

Chobanamba, ta kong lini bi luji nipo di ni na, ji ba sanbi tongra jilin bi luji, ta ting jia tam cai ji ba tang, ji ba kawa tongra da ji ma, ka san roma ni kilin bi luji, nang li ri ji ba di ni ri. Chobo tsu luji di ni la ga po xiong na, ka pa an zhang zhou ji jie ge nga nga du jian ni, nga zo tang zhawa xe ni ri ko xie cho la ri. Ya, Chobanamba, ta xiang lan na ju jin senpa bi ri ko xe bi luji tong ji yin, ta rin ka senpa bi ri ko xe bi lin cin nong la, senpa po ka zhong do tsirin tong zhe nima lhamo dinzi jiabu tarong yu zhong do hira padin ji jia reko shibi luji rada xio bi qin naba nga zi lin cina xio bar gasi xe ji yin ta nga zi ngon la ye zi ni yin bi senpa po ka zhong jia pa yo yo bi pa ma do zhubo zhomo yong tarong sen zhu tanji la pui luji mwendu shiba di nyata jenye go

Chopa namba, xiang la Zimbabwe di chi jia ri go xi bi le yi lan xi ba di dong jin. Le yi de kong ka nan li zang le yo bi pa ma do chobo chomo choma la pa jin si nyan de jian yin go.

0: kenya ba khyar khingona ta nyama ta yig tu tu ta ndor du ta tam ni ta ta ba tsan zgi bar ta o
1: singa na ba zo ko ho do dung ki ka thol la pa pi leng ro ma z ta zong ki nang du chap san hyu sam ba ye le chi ji mi na leng ro yin da san ju ti ta yin di leng ro le chi hyu char

0: 林前做生活黑人男家中这一档真素大娃次人是学清月期青红八扎大眼目
1: Düsere sancıra.
2: Düsere sancıra.
3: Senga nam bazo kan kan zo, xiang la düsere sancı ni da xia ge yan. Jia da ngai bi zhi jie nian, zhong yong ge jie guan kuo you sun jiao da ji chu xiang zhu bi, rong jiao la kao tong bo mong zu jia ka ba jie ni, yin bo xi jia zhe bi, tian tian ni zhu zhe jia ba dong, tian ni jie la sa zhong qi de dong zhe wa dong, jie nin zhe zhong qi de dong zhe wa ye ba ri, kao de yin bo xi jia le, jie guan kuo you ge ni dian sang yin bo nong. Langkang qian wang ba zu ka ni dian jie dong, zhe zhe wang ba zu ka ni dian jie, ni ro ni dian jie jie cai yi. Dian nian kao di yin bra xie jie la jie tian tian tian da, zhe ye zhong qi la ni ji, ni zhe zai jie la zi zhe zan xian ba ri. Ni do zhong guo mong mong ngu kong, pie zhong yin la ngu kong ki, dian ni la zha to kao ni xie dian ni, zhe jiu la ding jie dong, xio yi lian qie tor dong. Yi dian cha chan bi jie su, qiao kong dan jie ti ni, ni la pe bie xun ya jiao di, yong yong jie ngu zhe cong jie la kuo yi jin ti li su dong ya ba ri. Nolay tuzi tongpa la rongjong jia jizu yongsa lu bijie zi zi dung dung tsir yajia xie ge dong domi dung tong simpa di du changpa le jajia jisang dong cao ngajia ngasang pawa yaba dong pa zi jayong jia ong tongpa la leba ri tenle tongpa dong nipa sumpa jie ji lu bijie zi zi kao su sura dung dung tsir lego dong chunso yidong dong dung dung tsir nyexia zanyi dong dung dung tsir ju jie jie simpa di do kao su sura jajia nyexia zayi dong cao zhou dong jajia jisang dong cao zhou jajia jisang dong cao jie jie pari ba ma zi, zhong jie la dong zhong da la ji, zhong ma lu bi ji zi zi, dung dung zi la dan dong, chen zuo dung dung sen jia san ya ba ri. Dolo dawa dong bo ne sun bia ba ra, yong yong jia cha chen jin jin dong, nian qie xiao yue wa le re ding bo ngu pe jie zan di, zuo ni ke kong jia nang zhong mong bo rong gao guo zang xian, zong bo guo la dung zi nian xie zan ni dong, che ding dong yi jia zang wa di, du chang ba le jia jia zhou dong cao ge pa ra ni, zhong zan ban jie la pe jie xiu jin zang ya ba ri. Sang ge bie mong se bu ne xie du zi bra ye na, Sāda rūchū jōbi nīndrā tūngkē sōyā lātara zēnē lō jēi sōng rēn. Sāne kāgā jāyōng sā nīndrā tūngkē jā lēgō chūnsō trāchī rējī tōng nīndō nyawā tōng sācā yīnē yīcā līnbē xio kī chūnsō nyēkī tsāyō tōng dīntōng rō nē. Mōngsū jā sācā yīn tā nīndrā tūngkē jībē gūkō kōnī kōng yā pārī. Nīdō ngā gō chūchō shūjī yī chōdā jībē zhōngyīn lā ngēmbā yē nā. Dolo jida dongpo ne yebe para rongja la ji ngu zu tsutong nongjin ji chungpo gora tongzi chungso jidu dong nintong sengja simpa de du chungpa le jaja jiga dong cwa ge pari bari. Jisi jia nyan sengge be jako nirin hengu chenze ju ne xidu zebra ye na jako rongu changge ji aji piwe rongu mingi rimi tu sanye kado jio bi le liang bie gen yeba dong. Dolo jida yebe dangyo para jayong sa lo jisang la le bi bongmo la aji piwe rongu mingi ting chungso nyanja dengche denga jio yeba ri. Rene tong yukurupo biewe chatin la ye na, yukur rai ji, yukur jia nixin jia sonsen jiewe nong zi la tong, zinxi jia nzi jie zi da jiba su ji, ni dian yu ju zi bie ju de li dian bie zan. Sa jia kao ka rene tong, yukur jia sinzen zin bie cimba zhu wi, ru le lang su la jia nipa dian ni. Jie dian tong rang zi la, chang ra da tong su cimba tong nyong zi la tu, chang jira xiao xi la tong, cu du da tong zi xiao qi la tong di, pang la jing la za jie la, chang yin dang di dong ni yukura chang ra wu zhilang qi ting zu ba dong yukura wu chang ting kiong sun chung zaya ba ri rinne dong yukura bu bie qin ji jie bie ka jie dong ni da da yong da zaya ba ri jia ge zhe rai dong ngu zu zhe su jie jie yong da zaya bie zhong ye sa xue la ye na jie lo nin dong nian a lu dian zhe niu zhe zi mo we du de du lo jie da ye bie dang jiu ni niu zhe wa dong jia yong jia zhe rai cun ye zi bu rai ka ge qian dian zhe niu zhe zi ji dian dong zhe sang dong chā sāng tōng yé jiā sāng bā nē. Nyā wā lō nōng gā chī chī tō xio yin bā tōng, nyō chō jī yōng lē pē rāng jō bā tōng, nyō chōng tō tēng. Rīng gōng pā wā sō jā chē chō ngā jī yé. Dāng chī rā chāng chā bā lā yé nā, nyō chō jē bē nō. Nyō chō jē bē nō, cī mēn jē jēn tōng chī rā jē tōng, chā sōng jā tōng, ā xiāng jēn tōng chī rā nī tōng, chā nīng tōng nīng jā, xīn qīng jēn chā jī tōng nīng jā gā chī guō gā jē sāng jē bā rī. Jiakou Mingzhu Ngingsan Jie Jie Jie Jie Ge Nian Jolo Nintu Nidu Lo Jiakou Ji Yezi Mingzhu Ngingzhu La Tong Pusa Wa Ngingzhu Lian Ming Ngingzhu La Jie Ji Mingzhi Mingyang Tong Conle Dia Tong Ngingzhu La Jia Sa Di Mingzhi Mingyang Ge Li Zhe Li Ga Wa Jiu Ji Xipa Su Ji Li Ye Yi Qia Zhongpa Ma Zi Qiu Su Yong La Yong Zha Tu Sang Qia La Deling Zhe Ya Ba Ri Li Ge Jiu Ge De Jie Da Ngai Bi Dan Jiu Da Yong Zha Tu Zhe Ya Ba Tong Jie Da Jie Jie Bi Dan Jiu Gu Ba Ma Sa Bi Mingzhu Ngingzhu La Jia Mingzhi Mingyang Tong 从来电通研究了几，啥的名字名叫用着咋见吧嘞？谁个能把做？听的都是三几年的学者了，当年就点么？想了那个裂孔的，给的学别来进引导性入脑。
4: 南沙国立强制校了，三个体检了，陆定住。
5: 雨衣冷到了十吨吧？刚拿体检落土多。
4: 白捡了土。
5: 白捡了去零钱。
6: 新开那么多工厂子，大大呢，北京农村人才来看，看给农村级普及老土学习的助力。下面了，不让教育面子看，那边个在金教授总在那位普及老土来介绍呢，不没得路，那我顺便打几单。Zakar Cibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhira ngani.
7: Riri, tingko wii jita ra ye tingpa, jokar na bi nyawa ya ngu ngendro luka chem, jati yandrin kyopo dada chi wa, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi utop, na hiong chi kishi, jitsi rimgin pir, nyingchi tang bo wo, zomu, nyanang so je sakula che dun go zu, ngadu je yangpa tang dimin je hingri so la, si xun ngu xa gui zi kunga, ci ye sasui che ye ngacha ye ni rangdi utop zon beda sunba ga utong go zu hinga. Dani rimgin, Sajan yin la, Ningchi Bo Zhomo, Nyanan La Soba Sajan Mongchi la, Chadu Gengu Tsu Re Zi Kuen Ge. Ngan Deji Jiangba Dan Demin Che Hingri Su la Sishin Ngu Xia Gui Zi. Di Ngan Da Yato Ge Da, Yingno Ge Jiangba Da Tsu Yin La Re, Di Yin Hingri La Soba Da Tsu Li Na La, Sishin Ngu Zo Ji La, Da Dik Do Yamu Zo Ge Re Zi Nge.
6: Di Ne Ci Ju Ni, Suyang Khar Pa Ge Nga Cha Nga Ni Ni Ma Lao Ge Chiam Tsu. Da Da Zo, Rang Di Ci Ju Ni Ne, Si Di Ci Ju Ni, Par Pong Tau Xer. Man Tui Ne Ro Ko Do Riv Jib Su Li Do Xip Sa To. Shuzo ki naya ki hongko kanglai siyate changma jie topa ta song topa xaxi jie tab jie si gupa ta Zatang to chun rindo ta ngon so jangza tuyendab jie zara song job so lakpa sha gu Tsi jo nga chay nga cha ni ni Tsi ju jo chay nga cha yi bar ni ma na Ta peda song pa ki tsipa juu ni song kor paa ki nga cha nga ni Ta nye cheb juu ni ki na ni loo gu cham song shi dao Nye cheb tina song du dawa riri la dabda njaam da zob zu riri dal di na ni Peda song pa ndi dabda di zob ri dao Tine peda song pa ki tsi juu ni ni Bueda yipa ki tsi juu ni pala bontot kana kikisi na bontot xal ki dao. Tine man tue to nrokot riv jibs le du xebza to. Suzo ki naya yikungo kanai siye di changma jie topa ta sung topa. Xaxi jie tab jie si gu batang. Zatan to chun rindo ta ngoso jangza duendep che zara sung jobso le kusya guzi dati na la. Zo nrokwa ki suzo ena ri, zara ena ri. Degi la sung job ta ngungo kanri zo gome kola chanko zui dao. Tine tsi jo nga che nga cha nini tsi ju jo che nga cha yia pala nina ki dao duzo di xa ya na.
7: Ci nye xio lang ka nga cha nyi ni, ji tami rang gang sin, zhe chen bap, xin gun deb rin. Ko xiu lep, din zhe xie chi, rang yung so chen de jie xin ka nam de rin. Ngan de xin bi xin ka ka ga xie ba la xin yu ki, xia tia lu sa ra du to do sa bion, nun deb xie ba dang. Gun de lo do men tu da nye ya bo xia gu, nga xia ra gun nub, xin pu nye ma zi xia du, nub ni xia tu jo. Lu zo ni do, ha chi xiang du, ru ji cham dang rang ta la ni, yi lam xiang xia ra. Pulu zhe bi zi nga da nye go che, zi nye xiu zani la zi kuen ge. Danu yina bieda sunba ge zi nye xiu lang ge nga xia nye ni, ji tami rang gang xin zu da ji tama ge du de la ke xin ge. Dian zhe yina, dian zhe xin qi, rang jiong su xin de jie xin ka nam de rin zi gong tu ki pa nong yi rin ge. Ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to do, sa bian nuan de xie gui zi kuen ge. Qi la go li yina la, pulu zhe bi zi nga da zi nye go che, zi nye ni la zi kuen ge.
6: Tene ta dawa riri la, jitang ki njuwa sachi me lao ke kamxie che chao riri dao. Tene peda sumpa ndal chanso na, jie la daan dar njuwa mech kamxie chewe yo jier kalang supa ma. Naamhi tsarang ju do che. Sebra tsi somne penpa ta mumar jokar chomhi ten zombi dolong daan. Tsi nini la pasan chen donsar lakwa nipi tuyabzang rupu sako to kawa poyong chob la toze. Ta dawa sumpa ndi njuwa kamxie che chao riri gona, mech ni kamxie che chao. Jumsi te la tene yo jie la kalang supa maang ju da che, tene naamhi tsarang ju do che ju da nye. Tene misa ge tsi somne penpa ta mumar jokar chomhi ten zombi dolong daan. Tsi nini pasan chen donsar lakwa nipi tuyabzang rupu sako to kawa poyong chob la toze, kawa poyong chob ju ki togwa chise ori zi, tene chen kuzui dao.
7: Riri, tene na peda sumpa ge si imba tsi kwa la hiyo na la, tsi, sum, ye, ge, jue, ju ji, jo ji, nye xio, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji kwa la yin zi kwen ge. Gong li na nga ni ge beda sumpa ge da xin do di xio zargo, xiam la derin ge zaga tsi xio kwa la ngore no di xio na.
6: Tene ta tren ki zaga tsi bjo xio na, tren na pu me ta lu dawa sumpi tsi pa nye xio ye, jida nga pi tsi ju jie, riza dawa, gama mwende, njung chu chu ni, chu chin dong, yo wa karpo, pontao xia da hachi zang du. Nga ro chuzo go tan shiro chuzo yeba nila da sutan saam kail. Saa nyi poyo tsu nyekyo nga, za mungmer, njongchu sami. Naa nyi poyo tsu nyekyo trao, za lakba, njongchu mehech. Ye nyi poyo tsu nyekyo doon, za pub, njongchu cholo. Ta indi buji loto xio tsar.

kachi yue. Tungzha kong te xiobi chuzu junyi zang la yinni goxiwa yun. Nying xi la kei la seche ra ta bongpo xi ta. Tra sepo zubi yunna xe goxima ta nong tun ziyong ni, tungzha chomo ko long ti de. Zong xi chi ngan la yunna tere tono ma yung yung. Ko tere yurin de te kong si chi tui su yung teni ma song war de yue bi. Ta zui me yunna tere de te. Cho la, ta dung che chue tang. Nying gong xe la chue bi tui su lindu. Yina yon ngan suyn dara kek tong tongzha ma to yin che tongji me, ke hee. Kuen zong shi che yin la burtsuk se tete. Kese, ta dong ma hi ku she che tong. Ngay nying kong war che che dong la tene de na to che sagu mandu, ke hee. Me gu chung hee ke te. Cho la, che rong hee hiop ca wa la. Ngay dong la zik ju che yue, kuen tong mandra sa kong yon me. Gang tar kamik che tong na kong yon la she yue. Che kore tong dra xie chong yon ti hachong gambu. Che nga la tabar che pi pomo mongpo che che tong nong toxio te yin pi. Nge nye ngohi xe tong na gandandu. Nde nge kaba angzong yin. Che che kaba angzong chong nga la goyo. Che xe. Zong xe che kui kabar che angzong che pi xio li te lenki. Yin na yon nga la kabar me la kabar che angzong tewi chong me. Che xe. Ka tere yun ti sambara, mui nga la chek zun xie xiong nyang te, kondro kienpo long chong, ka ni kien yung ma xie para, deli je. Nyi nyi para ko nga yin tongsha kong tu le xiong yong. Tanyin kong yong xiwe, tongsha kong nong gondron chi ken yue bi. Ka nga la zor chi koti xie ke ting tu de te. Nzong xie rong ke chi si yong we rewa chong chong. Xie yu ma yin xie kwe sa kyar te. Ko la chek gu me ke cha che ke. Ka nzong xie lan zomo zuk te, nga la xie yu ma pe go yue. Ke kechor je. Posa te kechor je pan zonshi che tue te te tapur kun dun tu kyar te. Cheron che che ken yin na. Ye ngonju rinpu chi. Kun zonshi rong ke tis ten pa tong me pumbi ten rong ke laba ya te. Che che tono majung ma to. Nge che tong yin yin tene zon. Nyamo to la ju me. Tse me nyi te kya son. Ta che che nge garo she na nge natsa trashi yong gre. Nga la ngui che toba mebe, nge che tata nung yin xia yu ma xie me gupara. Nong to cham ku xiu che cua xie tu chu chu. Ge xie. Zong xin ngo ca wa am ka xinba tabu xie xiong te. Ko xiuk che bu jia tong xin. Nga li la yomo le ma gupara, chan ku xiu nge mung jun. Che rong tani zong ngan cun dara ma pi ro. Ge xie. Ko ni che ke cha ta gong zhen yin che go te. Nga re yang cin che mik dan zong xie che lu to tu pe. Ngari mu xiu xiu to yun te kuiye me parhe. Tsandra yenda pa dropo te tsur yun ne yun tere. Po, konzo tsoma tronse longkho ne yun te gong yun ma xipi pomo xikigre. Konzo chironka jang ku xiu yunga mare. Tele ma jipe lhemi xinjila te laza longpa nzimi kong yipi. Che che tronchir che pomo nzima xik namar sui te. Ronshi mumen che tsua xa na. Xie kore tong ngoga trili tsui to tatarhe. Yendo mi xiepi kecha kwe mogo wa xinta. Amala, churonka tazu su mogu. Yungdara ngala chik goe chong laadu melunpa me. Churonka rongon linka wongchen konyong ayo. Kye tali je. Rongon linka wongchen tenga mik maton yon nawi tuepar xina. Ko na yungtayi karna che xin xipi gopa taro yin paton. Ko jari jabar gaxin sotong jari xuri tuk chong ko jawa yin. Junto ko langar tingto chingwa xin ju. Tegu lhe juan je, kepar tre rungpo xik ta te gongpa lingling tu pe te zingyang tong je ten roa yin. Kar shesu ting ke cungpa zui yin le polen mara ce ko polen te par loa yin. Ko tue ta na ko polen te par roke xiang wo je atru kaxi ti te polen lin se go dong zang je ngui bun lang song lin te ji ye se su yu. Mandana xik zong xi la sen xio ze, ko jen yong xe se bi. Ta zun zong xi jia ling jiao ke xin de lar yong zong zing ke nis jia de lao nu ke le ka yong xie ma tu para he de lu. Cang de le ro po mo xi ke. Jie mo, jie ten di xi ba lao. Xia zo gu na xia zo, rui zo gu na rui zo. Ngan zo la chue tong dawe nan ba me bi, mi mek da ju pa yo, da kong yong da ge man du. Guan chu la jie ri du sen qin tang jie la tang yong nong ge yo se yong, gang tang zhan yang nong ge man du. Jie men do xie ke me u rin xi tong de. Nga tong aji nonsa jingzha re. Aji nonsa kago jingzhi cawe, mende rinong penche naman rogu xiong. Nga yong tsoma zokin nge nomba ndayin. Ndame na, nga yong tati neso longgu me.
ngi nampi gohya jaju yo na, ngi sena me pa chola gohya jaba de. Kei xie pa tara pomo te yansin xie te go che tu yu. San yu tara tungsha kongka khabar che tida long long trashung. Yenda podo te khabar nyenka, zonshi tsue me yinpi men zonshi pe. Tungsha kongka diso la ger che khabar jaba tong, nyenpa so xie me chopi, zonshi che tse nong tong ke yenda la ta zang tong. Deji me sampara nga la lhasa ngohi mebi so yin na san te. Zanne ngon khabar nyenka, wongkintu bebi hyun ngosir te yinpa hi. Mi sun nong to ki khabar hyuk je marga. Dini tozu kama kahiri je la khabar je tidari trate. Nawa sun gubar chobi. Tar nzongshi je ku khabar long te. Ngeni pa la kundi gongyo me par che che nga jasu munju pa che yin. Nga sonyi leka yenhi tsuwa nrojuin pi khabar majaro. He he je khabar ya. Ti tsemur nzongshi rong le pi kongchong nong te le je. Mi sen ton long long to trang hyohyor tu chur. Mi san lo jitar tang yon, roni tungsha kong to mutu leka shi di de tse. Ngo sa hinti mi bi hyun te tabar tong mi zi la. Tui tungsha kong ke chung la chun yong ji nyaki re san te, san lo yu ring tong tar tungsha kong ke leka lu tungsha jir ta ke. Son yo tar mi tungsha kong ke jenda la rong ke san su hepa tong. Jenda lo pan tse mi she chong, mi hepa denpar tong te, mi ndepa hi sha jir ke long. Ndo karan zong shi je jenda la te te. Ama la. Nye nampan deyong aji nongsa yi xeba tari, xe yin lepa rong ke dala longshong. Nga lhasar lepa nizong, nye nampan di chenche gupi ngu so mato par me gui che maka cheba kongtong, ka ni kongyong mepi shodore nongni pati yongdo. Nye sanlo trusong cho jetong yin debor, nga terin deni yi tuenken yi. Nga songji kong lan rotong kongda yongmi ngaron lan yong din sui me, je mi chu chong chong tutong. Yenda ken zongshi ji go la shuk shuk xe jing. Pomo, chö le medapa hi yinjire mato, napan zipa chö che nyepa kila yin. Ngancho milu rinchin lompi je, nonka senpa zonpo hi ton. Shei napan zina, tali zonwa hi kontu yo. Chö ne napan

ཁྱི Jasi Tsimitoshi Kong Lekata, Tacha Ron La Tsanghi Leka Hirisante. Let me do cap, Jendak Ron Langokorto in Noa Kongumepara, Lekata Tonishi. To it Tenizon, Mimila, Ochi Metochi Topaton. Zonhi Chepi Mint Bekeme. Moyon, Ming Chimat Beper Kompamaze. Nawar Tuin Doala. Mintinim Beke, Ronin Goma Tokiwi, Ochi Metochi Impi, Noa Shepohi Yunguyu. Tacha mola ami tipi zari nyungman rao lupo taton. Nzipi xin, gongmi shir ngunpi lonso tezanli yen gongyong lhame. Ochi meto ke ami mola tipi lhenji ji mazate rong ke ka shetabshi. Kecha tomor xe na mi luto la tali zongi ngunpo za kiwa gongyong lhame. Ochi meto ke yungbap tsoma morong kipi pangme ngon longshu shebali. Yen sulanyong sanlo tongu mepi. Pomo yensu me chenche chachin lepor yu basante sen ting ni menchu yu. Nyen yi palu me toka yi men ton da. Jemo, ron la chachin lepi chenzo ndra ki yu pi. Nga zo ton ndra gmari, chen to lo ju. Lamin ramin che tso atin ra shiwa li. Chue la lo si chen hi ton. Ama apa ki mbesa yu re. Ke ike. Ke cha taran zon shi che tregui chik shi te. Nga payu ni tuen te lo son son. Pami nga dhenpa tong, nga san na lhasa lungpa dja chen yon, xalo no jang yele mepi ma nye pa kye yo. Kye towa tenkin, towa ngon lholo to tong. Dhenpi lan ne ye che che urin hik tong. Kadu zami ma hi para me kolgo le chima ndopo se mandawa hi lung shong. Re on, ochu me to yon lo tra tundi para ndo nyo yi. Re ni chu zi palu me to li to rong. Me nye re gundu cao par nyo te da jo le chen la te je. Nyitri wog xogam hiyoba teno lukpa le, yen che pedep tawi konghi me. Wen te mola konghi kikron yoba na, nyen re nyenyong ponyin lecen keme nyenju tayan. Ochu meto ka labi rong ka michu debu she. Danyi nyitri wone caopar bacha tangmar tuenke. Che zu tuyton, caopar ten mtsewe seda katsu tuen mandu ka. Ngaron jasi tseme tushi kondo lepi nyen tani zon, ngen nyeri gondru caopar nyoba yin. Hyogon non chakpar shubur keni yue chon, nge ye min gontu yue. Nyeyon ponyen lecen non, pomo nirahi payu ni ka chete, chimi ton dewa me para lo toto chonga re. Chimi senra chimbu kapa anron nirahi ton, dewa chisewa tegep. Mata nga yina, jim marung nyanchu yue. Wente, nge pama nye je, dungpa chola shuwe tui tani zon. Nga kunzu senso hyatsar chonga re. Ge layon michu rinpo hi ton. Ochu meto ka hika hachong chongwe, jun to nezui tar kor ling manyong la. Ta para me michu tong ayon, pomo tsui tong manyong. Jun to mo na jasi tsemi trusi kong nong ka zumo kemo, sheni te na senpa yong la nezui dewa. Shinto kabu ngon gomo sabi ngui che nyamo jetui che tsua xia te dechi yo. Ochu meto na lingji che nampan ziba kona mayin para, mi lue la pomo yen la mepi troya ki yue jing. Jasi tsemi toshi kong na yonkin chwe che peri tong, jari ki jenda mampu hi ka nge ye chwe dagar she, ki mo la ki tsui tong ga tsui kinta hi chong. Mo na ngar hin rong ka ngon ni so tong da hi me para tsomi nubu hi beba ta nyenjur ga hin. Tenki me para shepa sui ngui mawa te na te tong nyang ta dojur ga. Me tacha shepa tsui hi pi tong nyenpura yi che ju pa yo. Telin do te mi sambar nao ka shepa tsoma asar talin jo la jungma luli tongwa. Le junri mipa hito tong te sula yon yi chech me. Wen te shepa la sen ting ni ye che ten zang mepi ochu meto la. Tui nao hi rong ka luti kyu se jari jenda ki to. Ma te tong ting kakin jenri she je. Pe me tong chong la gawa na shepa pi rong hi yin chong. Ko na mo la tu pi shepi tre le junri tsikin hito tong. Teng hi ko barak zeje ngo me tongka zu, ming ni reche che michu tong hin. Nge zanda ngoma pe me senzong hi yin. Lo ndadan no, me nga la rong ka potara shangchong she chi yue la. Nge cho mo la nga le kiawar sante uon yue tong du tong kong yong she chi me. Nge ni changsa je ne hachong lingja ngon longa nyikyo la de song. Yina yon lo ndadan no, nge rong ka xa le kipi tog.

Singa number 2. Tata cheche sing yema na kangke long ching che de tong lang ten xi pa le chen ri. Xiang la ma te ni de tong xi za ko le se rai chi ko ra xie ye. Ngo che su na ru che chan ni la pin ba. Xi la ja khup che chen rai bi ni nga che ta xie le xi ba tar na. Ngo che su ba che tar mo na ru che chan ni phu chi de tar nya wa ma zi. Ngo che sa jir ga we gim ba na la ru che chan ni phu chi de ngo che sa jir ma ga wa ma le ye cha wa che chang ri ser. Tera ting, ma nam jia rom nin jia dia tong ka chi ta ngo chi mongpo su na zong. Lu jong che ji, sudu ngon la su na zong. Lu cha la jong dara la gawa de, dian zong xe ri me. Chi le ga na, lu tau si de tong chi ngi. Ngi chi chi du, ngo chi mongpo yiwa tong nyam ta. Lu ting ka dia jia mongpo, ngo chi tong du ne chir pai se. De we, nong jian lu cha jong dara che ji, sudu ngon la su na, lu tau la su ta. Chong tam ji, ro ma zhe kwa ta na zong. Chong tang ni ra zwa jia de jupa jupa su jie na. Runye la nipa ma zi, ta tang lu ting jia jia tong ge na su cho jia mongpo cer tian ro we. Chong tang ni jia bu ji se zho ma zhe kwa tang na cho jia tie da ka su zi to. Ga di jia bu kao se ka ra su na pin. Ga di jia bu kao se tian gu bie chi de ma nam jia zi to mongpo guo yin ye me. Ming ra chi pin ba zi to xie na. Nyang ya mi bu kao se zhang nong xie luan de yin. Di yung guwa ma chen na, ga di jabu kao se jie wu ta gara xie zang na pintu nyang yi yin. Bu chung tang na nyi ning gu tau, bu chung tang na ngon tong jie ya la tong a di, ting go chung min xie ba jia xi ji ma gu ba xie ri la. Yuan yung bu chung la ta tong pintu yin xie ye ba na nyi ning gu tau ji ba di yin. Xun ju le ra zhe zang wang tar na, ga di nyan re bu chung puwa gong re tang na nyi ning jia wang ngin gu ji tau la. Di wong tong chi la chen zan nianbo chi gu di, nian re chung po ra nyi sang yon na di le ga na ngen gu ge nu ba tian ma to. Cha le me kwa tang na chua xi jie ma ra tong to. Cha le me kwa tong jir ga wa di gang xi li po xia yin ba ma zi. Chua xi to wa ni ba yon, yon na chung chi la chua xi to wa ni ye bi ma nam chi jim ra cha le me kwa tang na chua xi ma ra ju to. Gu ba su na chung ni ngen gu zi to la, mi ba jang zi mu di we to ngen ba di na chang ning jiang yue nga tie yin bie, nyer de gu ba su na chang ning gu tou. De wo ji qing na, gu ba nong de, ni dong gu bie, zhu jia pin shang zu bo ye bie, mo wo lu dou ji tou.

0: Sebda chi somne pempa ta mumer jokar thumi ten zombi dolong dang. Chi nini la pasan chen donsar lakwa nepi tuyabzang rupu sakho to kawa poyong chobla toze. Ta dawa sumpan di yinjunga kamkhe che chongdegi gongar mech ni kamkhe che hidao. Jumsi te la tini yuwa che la kalang sopa mangyo te che tine namhi charan jodo che jodo nye. Tine misa ge chi somne pempa ta mumer jokar thumi ten zombi dolong dang. Chi nini pasan chen donsar lakwa nepi tuyabzang rupu sakho to kawa poyong chobla toze kawa poyong chobju ki togwa che se ori ze tine tenko zui dao.
1: Jiji, tine na peda sumpa ke si imba chi kwa lehiyo na la chi sum. Ye, ge, jue, jue ji, jue ji, nye xe, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin yin zi kwen ge. Gong li na ngani ge bai da sumpa ge da xin do di xio zar go, xiam la derin ge zaka ci xio go la ngori do di xio na.
0: Tine ta tren ki zaka cip jio xio na, tren na pu me ta lu dawa sumpi ci pa nye xio ye, jida nga pi ci ju jie, riza dawa, gama mion zhe, yung chu chu ni, chu chin dong, yu wa karpo, pon tau xia da ha chi zang du. Maro chutu go tan shiru chutu yeba ni la dos tun sam kel, sangi pu yu cun ye xio nga, za mungmer, njungchu sami, nani pyo tsu nyekhi trao, za lakba, njungchu mehech, yeni pyo tsu nyekhi doyn, za pub, njungchu cholo, tenyi di buji loto xio tser.

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: Ori gemo zoji tila jipsingo. Mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo siwi. Ti ju lan ka no mas de jina. No yen da la yang sis chao ryo. Hoyo ba zo zoji ta mo nyo ro sang. Ta nga mo ta tong to ma da. Ta te le gemo ge ni ti ju lan ko bi pe du re.
0: Je je. Ta nga he ge ge ge chang bu de ki ti.

0: dana deshi chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Chopa namba, tada che jia sin yibi lin cin da na, bo jiong long chen nian zhi li kong, kange long chen jia te tong re za lin cin ro yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin, xiang la nga zui ro yang ji xin kan lin cin jia na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Kasi chirang di ji lu ji tong jila gabo yo ba ma zi lu ji tong jio to rani jia ge zha ni zhin pa ma do bun xia ni zhu po mo la mun tui zang po pa san na te ka ka pa an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dun ji song ge jie ni ka pa an zhu tui to ji go ming tang sa wi an zhang ta rong yi ga an zhang ca ma la ji le go song le go tang ba da ya jia an da na ji di ni ka pa na zhin go xie wa ji ngun la an ge tang po di na na rani jia ge cha zha la xie to ba yana angi nipa di nana chobo pinchui par kapa jani nyanda jala xie chori. Yana chobo chola zoji na gaja xie cawa dan lu yi tong caji yinje baja ya ji anda di na jima ji ru ji. Teta caji che jia gaja rongji jia zhada xie toji yobi che na bi lu yi do munzai gamang po jila nga cui nying taba ni gasa xie jiyin. Ya chobo namba, da darin ka long jing ka par song yang lin cin nong la chobo lo zang jiang cin dang Bomo, darong pochong jieja rada rada si yobi, chi namba nga zi linsi na shobar gasi xe ji yinko. Chobo namba, da ngon la chobo lo zang jian si ka tongi lo ji de la jini to.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tende son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhi hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao ru ho yo ma zu zu ji ta mo nyo ro sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ko di pen ru re
0: re ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ho re ji re
2: ji bin de ru ro ho yo go ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wei ji 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。